0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da safiya Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Najeriya za ku iya sauraron mu kai tsaye ta kafofin Facebook da YouTube ko kuma ta internet dw.com/hausa ko ta manhajar TuneIn ko ma wasu tashoshi abokan hudda dake Najeriya da Niger da wasu kasashen yammacin Africa a jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan safiyar za ku ji wa a Najeriya ana ci gaba da nuna fargaba bayan da ƴan bindiga suka yi garkuwa da wasu dalibai a kauran Nadmoda a jihar Zamfara har wayau a Najeriya alƙalma sun yi nuni da yadda ake samun karuwar ƴan gudun hijira musamman ma daga yankin arewa maso yammacin ƙasar a jamhuriyar Niger zamu ji yadda aka bude bikin al'adu na Abzin da kuma yadda ake gudanar da shi a Kenya iyaye ke ci gaba da nuna damuwa kan yadda ake samun karuwar bacewar yara zamu ji irin matakan da hukumomi da kuma kungiyoyi ke dauka waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan na gabatar da labaran duniya
0: DW labaran duniya
1: Isra'ila da Lebanon za su sake sabunta yarjejeniyar zaman lafiya Mali ta haramta amfani da babura a wajen biranen ko kuma manyan biranen kasar Gobara ta kashe gwamman mutane a India. Isra'ila da Lebanon sun amince da sake sabunta yarjejeniyar tsagaita wuta da dama take tangal-tangal tare da samar da wuraren tsaro a kudancin Lebanon. Duk da a baya a watan Afrilu sun cimma yarjejeniya, sai dai Isra'ila da Hezbollah na ci gaba da kaiwa juna farmaki. Lebanon ta ce fiye da mutane 300,000 ne aka kashe, yayin da wasu 10,000 suka jikkata tun bayan da sabon fada ya barke a tsakanin bangarorin biyu a watan Maris. Karkashin yarjejeniyar da Amerika ke shiga tsakani. Hezbollah za ta janye daga wuraren da aka tsaurara tsaro a kudancin Lebanon. Sai dai babu wani ƙarin bayani kan yadda waɗannan wuraren da za a samar wanda zai kasance a ƙarƙashin ikon dakarun Lebanon. A nata ɓangaren Iran da ke goyon bayan ƙungiyar Hezbollah ta dage akan cewa sai an dakatar da yaƙi a Lebanon kafin duk wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Amerika. Akalla mutane 21 ne aka tabbatar da mutuwar su yayin da dama suka jikkata bayan da gobara ta tashi a wani gini dake babban birnin India New Delhi. Wutar ta tashi ne daga wani ginin dake dauke da wurin cin abinci yayin da saman benen ke kasancewa wani otel a unguwar Malviya Nagar dake da dimbin jama'a. Jami'an 'yan sanda sun ce fiye da mutane 40 ne aka kai asibiti dake kusa. Fayafayan bidiyo sun kuma nuna yadda hayaki ya tarnike ginin yayin da 'yan kwana-kwana ke kokarin kashe gobarar kawo yanzu dai ba a bayyana sanadin tashin wutar ba sai dai gwamnatin India ta sha alwashin kaddamar da bincike kan gidajen da aka gina su ba tare da bin ka'idojin kare aukuwar gobara ba tuni dai Prime Minister India Narendra Modi ya mika sakon ta'aziyar sa ga iyalan waɗanda suka gamu da ajalin su tare da ba wato sanar da ba da tallafin kuɗi ga iyalan Rahotanni daga Najeriya sun yi nuni da cewa ƴan bindiga sun yi garkuwa da dalibai 7 na kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya a kauran Namuda dake jihar Zamfara. Kakakin rundunar ƴan sandan jihar dake arewa maso yammacin Najeriya Yazid Abubakar ya tabbatar da sace daliban inda yace an ta sakiyar su zuwa inda ba a san ina bane kawo yanzu sai dai guda daga cikin daliban ya samu damar tserewa yayin da ake ci gaba da neman sauran a cewar rundunar ƴan sandan jihar sace-sacen dalibai a makarantu na ci gaba da jefa fargaba a zukatan jama'ar Najeriya wanda ya sanya ɗaruruwan malamai suka gudanar da zanga-zanga a sassa daban-daban na ƙasar domin nuna rashin jin daɗin su kan yadda matsalar tsaro ke ƙara tunkarar makarantu Najeriya musamman yankin arewa maso yammacinta ta dade tana fuskantar matsalar garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Labaran duniyan dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumomi a Mali sun sanar da dokar haramta amfani da wasu nau'ukan babura a wajen manyan biranen kasar a wani mataki na dakile matsalar 'yan ta'adda. A cikin kunshin dokar da aka karanto a kafar talabijin na kasar, an ba da umarnin dakatar da zirga-zirgar babur mai girman inji 125 wato CC zuwa wato sama. zuwa sama a dukkanin wajen garin kasar. Hukumomi sun kuma ce sun dakatar da wato shigar da kaya ko kasuwanci da irin baburan. Yawancin ƴan ta'adda na amfani da babura ne a matsayin hanyar sufuri a kasar. Kasar Mali dai ta fada cikin mawuyacin hali na tabarbarewar tsaro biyu bayan hare-haren da aka kai na haɗin gwiwa akan gwamnatin mulkin soji da ke mulki a ranakun 25 da kuma 26 ga watan Afrilu da mayaka masu alaka da alkaida da ƴan awaran Absinawa suka kai. Fada ya barke a babban birnin Somalia Mogadishu daga daren jiya Laraba zuwa wayewar garin yau Alhamis inda aka jiyo karar bindiga a wasu sassan birnin yayin da hayaki ke tashi a sararin samaniya. Fadan dai ya samu asali ne yayin da yawancin shugabannin adawa ke fushi da matakin shugaban kasar Sheikh wato Hassan Sheikh Mahmud na ƙara wa'adin mulkin sa na shekara daya tun a ranar 15 ga watan Mayu mulkin sa ya zo ƙarshe sai dai a cewar sa kundin tsarin mulkin kasar ya bashi damar tsawaita wa'adin sa. Tsohon Prime Minister kasar Hassan Al-Khay ya ce sojojin gwamnati sun kai mishi hari tare da tawagar sa yayin da suke shirye-shiryen gudanar da zanga-zangar lumana. Sai dai kuma jami'an 'yan sanda na cewa suna kai farmaki ne kan kungiyoyin da ke dauke da makamai da suka kai hari cikin birnin. Tuni dai mutane a biranen ke guje-gujen neman tsira daga harbe-harben da suke jiyowa. Hakan na ci gaba da janyo fargaba yayin da Somalia dama ke fama da matsalar kungiyar Al-Shabaab. To labaran kenan a halin yanzu.
0: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu na yanzu za a ji yadda Najeriya ke daukar wato matakai tsaurara musamman ma akan iyakokin kasar domin dakile shigar cutar Ebola cikin Najeriya. A Niger za a ji yadda matakin Amurka na rage cibiyoyin bada visa a Afrika zai shafi dalibai da kuma kasuwanci a yankin Sahel. Amma mu fara da batun tsaro a Najeriya. Kamar yadda aka ji a labaran duniya a jihar Zamfaran Najeriya bayan da wasu 'yan bindiga suka kai garkuwa da dalibai 7 na kwalejin fasaha da wato ta gwamnatin tarayya da ke kauran Namuda. Al'umma na ci gaba da nuna damuwa da fargaba. Hukumomin jihar sun bayyana cewa har yanzu 'yan bindiga ba su ce uffan ba, abinda ya sa ba a san halin da ɗaliban ke ciki ba, kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya aiko mana.
2: Rahotanni sun yi nuni da cewar maharan sun kutsa cikin ɗakin kwanan ɗaliban ne da daddare, inda suka yi awon gaba da ɗaliban zuwa wani wuri da har kawo yanzu ba a tantance ba. Hukumomi a jihar sun tabbatar da faruwar lamarin tare da bayyana cewar ana ci gaba da ƙoƙarin gano inda ɗaliban suke don ganin an kubutar da su cikin aminci. Honorable Manar Haidar Kaura shine shugaban karamar hukumar ta ƙauren Namuda.
3: Abin da ya faru, akwai anguwa da ake kira Locus cikin garin ƙauren Namuda. Mazauna wurin ma'aikatan Sheriff cikin ƙauren Namuda ne. A nan wurin abin ya faru, suka shiga suka laɓe a gidan da suka yi wannan aika-aika din, suka nuna musu bindiga wadda ita ta sa ba su iya yin kuwa ko kiran waya ba domin a ba su agaji.
2: Ɗaliban kamar su nawa ne kuka samu rahotannin an ɗauka?
3: Su 7 ne guda ya kubuta, amma 6 ne a gwamnatin jiha tana nan tana iya bakin ƙoƙarinta. An baza jami'an tsaro suna nan ka'in da na'in suna ta ƙoƙari a ga cewa an kubutar da waɗannan ɗalibai.
2: Masana na ganin cewa ci gaba da sace ɗalibai na iya yin illa ga harkokin ilimi da kuma ƙara yawan yaran da ke ficewa daga makarantu saboda tsoron abin da ka iya faruwa na rashin tsaro kamar yadda ta faru da irin waɗannan ɗalibai. Adamu Abubakar Kwatarkwashi shugaban wata ƙungiyar farar hula ne a jihar Zamfara.
4: Idan ka diba wannan wani ta'adi ne wanda za a yi ma ilimi, more especially a arewacin Najeriya, domin mutane da dama ba za su take tura 'ya'yansu waɗannan makarantu ba, wanda abin mamaki abin baƙin ciki ya faru ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba huɗu ba, amma kuma har yanzu abin nan an ƙi a yi maganin abin nan. Kuma muna kira da babban murya, ya kamata gwamnatocin jiha da na tarayya da jami'an tsaro su tashi tsaye su ga cewa an maganin wannan al'amari, domin mutane suna cikin fargaba, mutane na cikin tashin hankali.
2: Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International a Najeriya ta nuna matuƙar damuwa kan yawaitar satar ɗalibai a Najeriya, musamman yadda 'yan bindiga ke azabtar da su. Malam Isa Sanusi shine daraktan ƙungiyar a Najeriya.
5: Idan ka lura a 'yan kwanakin nan abin sai ƙara ƙamari yake yana ƙara tsauri. To wannan ya nuna akan cewar dole ne hukumomi su tashi tsaye, domin 'yan bindigan nan suna zafafawa kuma suna ƙara faɗaɗa zalunci da kuma cutar da mutane da suke yi. sannan kuma a dau matakan tsaro na tabbatar da cewa an kare makarantu da ma kauyuka inda mutane suke zaune. Ya kamata a canja tsarin tsaro na Najeriya gaba daya.
2: Sace daliban na jihar Zamfara na zuwa ne daidai lokacin da majalisar dokokin tarayyar Najeriya ta buƙaci gwamnatin kasar da ta ƙara ƙami wajen tabbatar da kubutar da wasu dalibai da aka yi garkuwa da su a jihohin Oyo da Borno. Majalisar ta jaddada mahimmancin ɗaukar matakan da za su hana ci gaba da kai hare-hare kan cibiyoyin ilimi a faɗin ƙasar. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Zamfara a Najeriya.
1: To har yanzu dai muna a tarayya ta Najeriya, inda hukumomi a ƙasar suka bayyana ƙaruwar alƙalman mutanen da ke gudun hijira domin gujewa tashe-tashen hankula musamman ma daga garuruwan yankin arewa maso yammacin ƙasar. Daga Abuja, wakilinmu Ubala Musa na ɗauke da ƙarin bayani.
6: Wata ƙididdiga ta hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ce an samu ƙaruwa da ke da girman gaske cikin yawan waɗanda rashin tsaro da ta'addanci ya tilastawa tserewa cikin gidajensu a yankin arewa maso yammacin tarayyar Najeriya a halin yanzu. Kuma daga mutane 650,000 a watan Nuwamban bara dai, adadin ya doshi kusan mutum 800,000 zuwa ƙarshen na wata na jiya, ƙarin kusan kaso 22 a cikin 100, kuma alamu na ƙara ta'azzara rashin tsaron cikin jihohin yankin guda 7. Jihar Zamfara dai na zama tukan gaba da mutane kusan 280,000 da ke zaɓare a cikin garuruwa cikin neman tsira. A yankuwa da Sokoto ke biye mata da yawan da ya kai mutum 181, duk da cewa dai mahukuntan tarayyar Najeriya suna faɗin da ci gaba cikin rashin tsaro a yankin yanzu. Sabuwar ƙididdiga dai kuma a faɗar Kaftin Abdullahi Bakoji da ke sharhi cikin rashin tsaro na nuna irin gaggawa da ke cikin buƙata ta tsaron al'ummar yankin yanzu.
7: Mutanen da suka rasa mazgunansu kadai baya wadatar a ce tsaro ya ƙara taɓarɓarewa gaba ɗaya. Za mu iya duba kamar yawan hare-hare, yawan mace-mace, yawan sace-sace da ikon gwamnati na kare al'umma. Amma babu shakka idan adadin masu gudun hijira yana ƙaruwa sosai, hakan alama ce ta cewa akwai manyan matsalolin tsaro da kariyar fararen hula da ke buƙatar kulawa cikin gaggawa.
6: Kuma ya zuwa ina ake shirin akai wajen kula gaggawan a sashe na arewa maso yammacin ƙasar. Sabuwar ƙididdiga ɗaya daga dukkanin alamu na shirin ɗaure kan 'yan mulki na ƙasar da ke fafutukar cin duniyar rashin tsaron a halin yanzu. Ƙasar da watanni guda 7 ya zuwa babban zaɓe dai, mahukuntan na Abuja na kokarin hana rikicin na ta'addanci mamaye sashen kudu maso yammacin ƙasar da ke barazanar komawa zuwa amarya ta ta'addan yanzu haka. Isa Sunusu dai yana zaman shugaba na ƙungiyar Amnesty International da ke fafutukar kare haƙƙi cikin ƙasar.
8: A jihohin Zamfara da Katsina da Sokoto da Kebbi, wasu sassan jihar Kebbi har yanzu suna cikin bala'i na harin 'yan bindiga da sace mutane da sace dukiya. Wannan abin takaici ne, kuma ya nuna akan cewa duk wani kokari da gwamnati take yi to bai yin tasiri. Ya kamata gwamnati ta sake lale, ta sake dubawa, domin a ce mutane kusan 800,000 an raba su da muhallinsu saboda rikice-rikice. Wannan babban bala'i ne, domin yana nufin cewa yaran da suka fito daga iyalan da lamarin ya shafa ba su da makoma, ba su da hanyar samun ilimi, ba su da hanyar samun ingantacciyar kiwon lafiya lokacin da suke bukata.
6: Abuja dai daga dukkanin alamu na bukatar lamala kan hanyar ba da amsar ta ƙaruwar rashin tsaro a lokacin da yakin neman zaɓe na ƙasar ke shirin farawa a 'yan watannin da ke tafe. Ubala Musa, DW Hausa, daga Abuja a Najeriya.
1: To a gefe guda, hukumomi a Najeriya sun tsaurara matakan kariya kan cutar Ebola ta hanyar yin gwajin yanayin zafin jikin matafiya da ke shigowa ta kan iyakokin ƙasar, tare da keɓe waɗanda suka fito daga ƙasashen da ake fama da cutar. Wannan wani ƙoƙari ne na kare yaɗuwar cutar a cikin ƙasar. Wakilinmu da ke Abuja, Wes Abubakar Idris, ya aiko mana da ƙarin bayani akan wannan batu.
9: Gwamnatin Najeriya ta ƙara ƙarfafa hanyoyin kariya da za su ba da duk wata kafa ta shigowar cutar cikin ƙasar, inda ta ƙara ƙaimi na bincike a kan ilahirin matafiya da ke shigowa Najeriya ta kan iyakokin ƙasar, musamman ma dai filayen jiragen sama, inda a can ne baƙi suka fi shigowa. A filin saukar jiragen sama na Abuja dai an ga jami'an kula da lafiya na auna yanayin zafin jikin matafiya, tare da keɓe duk wanda aka ga zafinsa ya wuce mizanin da aka amince da shi, musamman waɗanda suka fito daga ƙasashen da aka samu ɓullar cutar ta Ebola. Dr. Jide Idris shi ne shugaban hukumar kula da ya kare yaɗuwar cututtuka ta ƙasar.
10: Yes, is that you to control.
9: Ya ce manufar wannan shi ne muna buƙatar ne mu kula da yadda mutane ke shigowa Najeriya musamman waɗanda ke shigowa ta jiragen sama. Shi yasa muka sanya ido akan jihohin da ke da filayen jiragen sama na ƙasa da ƙasa. Amma babbar matsala ita ce kan iyakokin mu na ƙasa, domin ba kowane mutum ne ke shigowa ta jiragen sama ba. Don haka kada mu bari wannan cuta ta shigo ƙasar nan.
10: We should not allow this thing to come to this country.
9: Wayar da kai ko ilmantarwa muhimmi ne a wannan mataki, musamman sanin zahirin yadda nau'in cutar ta Ebola wacce wani nau'i ne da ya fito daban da wacce aka sani a baya. Dr. Nasiru Sani Gwarzo ƙwararren likitan kare yaduwar cututtuka ne wanda da shi aka yi yaki da cutar ta Ebola a shekara ta 2014 lokacin da aka yi fama da ita a cikin ƙasar.
11: Wajen bayyana ta idan ta kama mutum rashin lafiya, abubuwan da ake gani sai mutum ya yi zazzabinsa ya dade yana yi, ba a ma gane cewa Ebola ba ce. Saboda haka zai iya ci gaba da mu'amala yana ta yadawa mutane. Sannan idan aka je ɗakin bincike, kayan bincike da muke da su, na'urori da sinadarai na gwaji, ba sa iya gano wannan sabuwar sosai. Sai daga baya ne WHO ta yi hikimar da aka gano ta, wanda daga nan ne aka gane cewa daban take da waccan, bata kai waccan kai iyo, amma dai Ebola ce.
9: Ƙwararru a fannin kula da lafiya na bayyana mahimmancin ƙara inganta matakan kariya daga cutar da kuma abin da ya kamata al'umma su yi la'akari da shi. Kamar yadda Dr. Lawal Musa Tahir, ƙwararren likita a asibitin Nizamiya da ke Abuja, ya bayyana man.
12: Mutane su natsu su bi shawarwari daga ƙwararru, kuma da buƙatar a koda yaushe a ce muna cikin shirin ko ta kwana.
9: Hukumar kare yaduwar cututtuka ta Najeriya da ta bayyana cewa shirin da kasar ta yi na samun kariya ya kai kashi 59 ne cikin 100. Wai Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Kafin shirin ya dora ga wannan sakon.
0: DW ra'ayin malamai.
13: Rikicin gabas ta tsakiya na ƙara rincewa. Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah suna ƙara artabo duk da shiga tsakanin Amurka, yayin da ita kanta Amurka da Iran suke ci gaba da musanyar wuta. Ga mashigar ruwan Hormuz da Iran ta rufe da yake shafan makamashi a duniya tun bayan hare-haren da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan ƙasar da martanin da ta mayar. Shin wani hali ake ciki a wannan yanki na gabas ta tsakiya da batun samun zaman lafiya da ma daidaita lamura? Abinda shirin ra'ayin malamai na wannan mako zai mayar da hankali sai a kasance da sashen Hausa na DW a shirye-shiryenmu na ranakun Asabar da Lahadi da Maraice.
1: Da fatan kuma za a kasance da sauran shirye-shiryen sashen Hausa na DW. Idan shirin ya dora a ci gaba da daukar matakan shige da fice da gwamnatin Amurka ke yi, shugaba Donald Trump ya ba da izinin rufe sassan ba da izinin shiga kasarsa, wato visa, a kasashen Afirka da dama, ciki har da jamhuriyar Niger da ke yankin Sahel. To kowane tasiri matakin zai iya yi ga sashen karatun dalibai da ma kasuwanci a kasar Niger din? Daga jihar Tawa, wakilinmu Isu Humman ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
14: Tun bayan sake kama ikon sane, shugaba Donald Trump na Amurka ke tsorara matakan shige da fice a kasar. Na baya-bayan nan shine yadda ya saka kangi sosai ga kasashen Afirka, inda ake ganin yayi hakan ne ko dai akan kasashe masu fama da tsaro ko kuma waɗanda suke da sabanin ra'ayin diplomasiya da su, kamar na yankin Sahel, inda kasashe da dama ma'aikatar wajen Amurka za ta rufe ofisoshin da ke bada takardun izinin shiga kasar, wato visa, a cewar Ma'azu Bazu, masani harkokin diplomasiya.
15: Ya shahi kasa wajen ha 90, akwai su Niger ciki, su Burkina ciki, su Maliya ciki, su Libya ciki, su Yemen ciki. To wannan wanda an kada ma tsawon kangi ne na shiga kasa Amurka, kuma akwai wanda an kasa ma kangi mai sassauci na samun visa na shiga kasa Amurka, wanda ya shahi kasashe kamar su Nigeria, su Cote d'Ivoire, su Senegal. An duki wannan matakai ne saboda wata kasa saboda tsaro, wata kasa kuma saboda tsakanin hulɗarsu da Amurka, wasu kuma saboda bambancin ra'ayin siyasa da su da Amurka, yasa aka dauka musu wannan mataki.
14: Babu shakka matakin da zai iya tasiri ga sashen ilimi a kasashen masu tasowa na Afirka, inda ake ganin dalibai da dama na kwararraye zuwa manya-manyan jami'o'in na Amurka. To amma a cewar Dabora Maman Isa, wata daliba a jami'ar Tawa, ta ce ba wai lalle ne ba matakin zai iya tasiri ga karatunsu.
16: jami'o'in nan da muna da su a nahiyar Afirka da kuma sauran kasashe. To kenan ba dole ba sai mun dogara da zuwa Amurka domin ci gaba da karatu mu ba. Ba wani abun tashin hankali bane ba. Kenan sai mu ba da ƙarfi ga jami'o'in mu na nahiyar Afirka.
14: Dama dai tun can baya gwamnatin ta Amurka ta yi barazanar dokar matakan dalaftarwa ga kasashen da ke neman juya mata baya, waɗanda kuma ake ganin sun fara yawa a Afirka, a cewar Ma'azu Bazo.
15: Trump an san wane ne, mai ra'ayin jari hujja ne. Tunda yanzu ga shin na Sahel, inda a ce maka masu dimbin arziki muke kamar kasashen Larabawa ne suke, so Emirat Arab Uni, Arabi Saudita, wannan dubati a zamanin wanga kangi.
14: A farkon kama ikonsa, shugaban na Amurka ya soke wata cibiyar hada-hadar kasuwanci da kasashen Afirka da ake kira AGOA, ba tare da hakan yayi wani dogon tasiri ba ga tattalin arzikin kasashen. To ko wannan sabon matakin zai iya shafar sha'anin kasuwancin kasashen musamman na yankin Sahel? Abdulmalik Saleh Abira, shugaban wata kungiyar 'yan kasuwa a jihar Tawana, cewa
7: banka diba mai yawan kasuwanci a yanzu ya koma Alin, ba ma sai ka sai ba Alin, ma masu bukatar sayan ka Amerika sai sai bale mai yawan kasuwanci mun nan mu kamar ka doka nan Niger, ban ba a ce ba wa masu alaka da Amerika, amma ko akwai su kadan ne, tunda karhin kasuwanci mu nan Niger ya yi karkata irin su China, Dubai, hakan ga su Malaysia, wani nan dai baya ba Amerika ba, babu wani tasirin da za shi
14: Isuma Mamman DW Hausa daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
1: To har yanzu muna a jamhuriyar ta Nijar, inda aka bude bikin Biyano na bana a hukumance. Biki na shekara-shekara da ke nuna al'adun Abzin ya gudana ne karkashin jagorancin sarkin Abzin Alhaji Umar Ibrahim Umaru. Za a share mako uku ana gudanar da wannan biki. Wakiliyarmu a Agadas Tala Amadu ta halarci wurin bikin, ga kuma rahoton da ta aiko mana.
17: Wannan kidan tambarin Biyano da akan zamne da aka soma bugawa a al'adance kowace shekara sati daya bayan sallar layya, al'adar da ke nuna cewa an shiga lokacin Biyano. Wannan kuma a kalkashin jagorancin shugabannin Biyano da ma hukumomin bariki da na gargajiya. Sai dai shugabannin a tabakin tambari Sidi Dodo ya yi jan kunne ga al'umma dangane da Biyanon na shekarar bana.
18: Cikin tsare-tsaren da muka kawo, muna son mutane duk wanda yake yana cikin harkar Biyano, har wani ma wanda ba ciki, da yayi taka tsantsan bisa ta yadda ake ciki. Muna cikin wani lokaci wanda yake dole sai an kiyaye sallah ce ake, kowa da kowa yana shigowa. Dukan mun ga abu wanda yake ba mu yarda da shi ba, mu gaya ma magabata.
17: Biyano bukin gargajiya na shekara-shekara, buki ne na zaman lafiya da haɗin kai, buki na matasa da ke sanya su farin ciki a lokacin da suke taku a rawa cikin tufafi na gargajiya. Bashir yaron malam mai kera akan zamcewa yayi
19: safiya ce da inda yake wani ba abu zune, wani ba agadashe, da wani dan gari duk wanda yake ya zaman to haifafan agadas ne, da wanda ke ba haifafan agadas bane, yana alfahari da wagga safiya a yau yaji an fara hakira ake yi shi ne za a farawa. Kullun ku kanmu da samari biskar rikici biskan tambari, mu rikicin da kuma ba mu so ga tambari wani bi wanda zai zo ya rikici, baka sanya yake gare ka ba. Tambari dirar da zaka yi da shi baka iya minti 10 ka taba ka ba dan uwanka ya taba, hakan gicin shi ne. Shine kullun mu kokarin da muke so ga samari mu hada kanmu waje guda abin da ya shafi wajen bugan tambura.
17: A wajen buda bukin na Biyano, al'umma Abzin sun fito da fifi don nuna jin dadin su da ganin ranar soma Biyano. Sun fada wa DW ra'ayoyinsu kamar haka.
20: Na muku barka da farin Biyano, Allah guda mana wannan Biyano na shekarar gaba na aishi lahiya, ida lahiya, cikin kwanciyar hankali zaman lahiya.
21: Babu fada. Fadan Biyano kai kaya. Ka sa ka fito kai rawa. Ka fito waje. Tunda yanzu an fara, Allah guda mana karshen shi lahiya.
22: Yanzu ya sun duki Biyano, wani suna son su kawo mana wani abu daban su sa mana shi wanda babu shi cikin Biyano.
17: Mako uku ake sharewa ana shugulgullan bukin da ke hada matasa wuri guda su yi rawa da annashuwa kafin babban bukin da ake yin shi ranar 9 ga watan Muharram. Tila Amadu, DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger.
1: To idan shirin ya nufi Kenya kuwa, iyayen yara ne a kasar ke ci gaba da zama cikin zulumi da bakin ciki sakamakon bacewar ƴaƴansu, kamar yadda iyayen Ramzi, wani yaro mai shekaru 12 da ya bace a gidansu da ke birnin Nairobi. Ƴan uwansa sun shiga cikin damuwa tun bayan bacewarsa a watan da ya gabata. Rajana Munir Yahya ta hada mana rahoto akan wannan batu. Tsawon makonni iyaye da ƴan uwan Ramzi da ke neman amsoshi suka shafe suna bin sahun ɗaruruwan iyalai a faɗin ƙasar ɗauke da hotunan ƴaƴansu da suka ɓace. Mahaifiyar Ramzi, Doris Kimati, da ke cikin tsananin baƙin ciki, ta ce ba su taɓa shiga irin wannan garari ba. Ta ce wannan shi ne karon farko da hakan ya taɓa faruwa. Ramzi bai taɓa barin gida ba, a koda yaushe yana gida. Muna buƙatar dawowar shi. Wannan hali dai da take fuskanta ya faɗaɗa irin damuwar da ke tasowa a Kenya, inda ake ci gaba da samun rahotannin ɓacewa da sacewa da kuma safarar yara, lamarin da ya ɗauki hankalin jama'a tare da caccakar rashin ingancin tsarin kula da haƙƙin yara ta ƙasar Kenya. Masu fafutukar kare haƙƙin yara sun nuna cewa duk da cewa Kenya na da dokokin kula da haƙƙin yara, amfani da shi bai daidaita ba. Bincike akan ɓatan yara yakan fuskanci tsaiko na rashin isassun kuɗi da jinkirin kai rahoto da kuma rashin tafiyar da tsarin yadda ya dace daga hukumomin da abin ya shafa. Ƙaruwar rahotannin ya tayar da muhawara a tsakanin malaman addinai da masu fafutuka kan haƙƙin mata da yara. Bishop John Wanga, shugaban cocin Share the Love Center Ministry a yankin Muranga, ya soki hukumomi kan shirin ɗaukar mataki game da matsalar, inda ya ba da shawarar ɗaukan tsauraran matakai kan masu aikata laifin.
3: You are caught stealing a child punishable by death.
1: Ya ce idan aka kama wanda ke ƙoƙarin satar yaro, ya kamata a yanke masa hukuncin kisa. Na san wasu za su ce bishop mutane za su tsorata. Me yasa zaka tsorata bacin baka saci yaro ba? Wannan kundin tsarin mulkin Kenya bai amince da shi ba. Amma idan za a yi wa doka kwaskwarima na ƙara kuɗi, wannan dai majalisa ta iya.
3: The parliament is very good at that.
1: Mai watsa shirye-shirye kuma mai fafutukan kare haƙƙin mata da yara Janet Mbungwa ta yi makamancin irin kiran, tana mai cewa ya kamata a ɗauki batun a matsayin gaggawa na ƙasa.
4: According to Missing Child Kenya,
1: ta ce a cewar kungiyar farar hula ta Missing Child Kenya, kusan yara 17 zuwa 24 ne suke bata a kullum, kuma wannan zai iya yiwuwa ba cikakken adadin da ake kai rahoto bane. Sai dai hukumar 'yan sandan ƙasar ta musanta cewa ƙasar Kenya na fama da ƙaruwar rahotannin sace-sacen yara, inda ta ja da cewa kafar sada zumunta ce ke rurutu batun ta hanyar yada tsofaffin hotunan waɗanda suka ɓace.
5: To a gaida Rijana da wannan rahoto da kuma rahoton nata ne muka ka ƙarshen jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon. Amma kafin in salama da ku ga bitar kanin labaran da aka saurara, kun ji cewa Isra'ila da Lebanon sun amince da sake sabunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ke tangal-tangal tare da samar da wuraren tsaro a kudancin Lebanon. Akalla mutane 21 ne aka tabbatar da mutuwarsu yayin da dama suka jikkata bayan da gobara ta tashi a wani gini da ke babban birnin ƙasar India, New Delhi. Rahotanni daga Najeriya sun yi nuni da cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da ɗalibai 7 na kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya a ƙauren Namoda da ke jihar Zamfara. Duka madadin editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku, Muhammad Awal Balarabi. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
23: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Wannan kidan tambarin biyanu da akan zamne da aka soma bugawa a al'adance kowace shekara sati daya bayan sallar layya. Al'adar da ke nuna cewa an shiga lokacin biyanu. Wannan kuma a ƙarƙashin jagorancin shugabannin biyanu da ma hukumomin bariki da na gargajiya. Sai dai shugabannin a tabakin tambari Sidi Dodo ya yi jan kunne ga al'umma dangane da biyanun na shekarar bana.
1: Cikin tsare-tsaren da muka kawo muna son mutane duk wanda yake yana cikin harkar biyanu har wani ma wanda ba ciki. Da yayi takatsantsan bisa da yadda ake ciki. Muna cikin wani lokaci wanda yake dole sai an kiyaye. Sallah ce ake kowa da kowa yana shigowa. Duka mun ga abu wanda yake ba mu yarda da shi ba, mu gaya ma magabata.
0: Biyanu bukin gargajiya na shekara-shekara buki ne na zaman lafiya da haɗin kai. Buki na matasa da ke sanya su farin ciki a lokacin da suke taku a rawa cikin tufafi na gargajiya. Bashir yaron malam mai kera akan zamcewa yayi.
2: Safiya ce da inda yake wani ba abu zune, wani ba agadashe da wani dan gari duk wanda yake ya zaman to haifafa agadasa ne duk wanda ke ba haifafa agadasa bane. Yana alfahari da wagga safiya a yau yaji an fara hakira ake yi shi ne za a farawa. Kullun kukan mu da samari biskar rikici biskan tambari. Mu rikicin da kuma ba mu so ga tambari wani bi wanda zai zo ya rikici baka sanya yake gare ka ba. Tambari dirar da zakai da shi baka iya minti 10. Ka taba ka ba dan uwanka ya taba hakan gicin shi ne. Shine kullun mu kokarin da muke so ga samari mu hada kan mu waje guda abin da ya shafi wajen bugan tambura.
0: A wajen buda bukin na biyanu al'umma abzin sun fito da fifi dan nuna jin dadin su da ganin ranar soma biyanu. Sun fadawa DW ra'ayoyinsu kamar haka.
3: Na muku barka da farin biyanu. Allah guda mana wannan biyanu na shekarar gabana a yi shi lahiya a yi da lahiya a cikin kwanciyar hankali zaman lahiya.
4: Babu fada. Fadan biyanu ka yi kaya ka sa ka fito ka yi rawa rara fito waje. Tunda yanzu an fara Allah guda mana karshen shi lahiya.
5: Yanzu yaya sun ɗauki biyanu wani suna son su kawo mana wani abu daban su sa mana shi wanda babu shi cikin biyanu.
0: Mako uku ake sharewa ana shugulgullan bukin da ke hada matasa wuri guda su yi rawa da annashuwa kafin babban bukin da ake yin shi ranar 9 ga watan Muharram. Tila Amadu, DW Hausa daga birnin Agadez a Jamhuriyar Niger.
6: To da muka bar Jamhuriyar Niger kuwa muka je Amurka zamu je da ake ci gaba da mayar da martani bayan wata dokar opishin shugaban kasa Donald Trump da ya sanya wa hannu wanda za ta ci gaba da sa idanu tare da toshe kafofi game da harkokin kuɗi na mutanen da ke zama a Amurka ba da izini ba. Ga dai wakilinmu na Amurka Kabir Isa Jigamshi da ci gaban labar.
7: Cikin wani sako da ya sake ta kafar sada zumunta a dunkule shugaban na Amurka ya umarci bankuna su rufe asusun yin ajiya ko karbar kuɗi da duk kwata harka a bankuna da mutane da suke zama kasan nan ba da izini ba suke yi. Babbar hujja da Trump ya bayar ita ce bude asusu a bankuna yana haɓaka aniyar ci gaba da shigowa ko zama Amurka ba da izini ba. Harkar mugun ƙwayoyi da dambatar bankuna ya ƙara cewa ana kuma amfani da bankunan wajen biyan tallafin jin kai da gwamnati ke bayarwa. Fadar shugaban ta White House ta yi ƙarin cewar dokar za ta kuma rage hanyoyin karɓar bashi da mutane marasa takardu suke ci daga ƙarshe su ke biya musamman idan aka fitar da su ga ƙasar nan. Trump ya daɗe yana yin kashedi ga irin waɗannan mutane da matakin zai ɗauka a kansu.
8: Confiscation of all property, garnishment of all wages.
7: Za mu kwace dukkan kadarori da dukkan albashin mutum mu jefa shi a cikin gidan wakahi sannan daga bisani mu fitar da shi zuwa ƙasar da muka dama.
8: In a place and manner solely of our discretion.
7: Bisa tanajin wannan doka mai sarkakkiya daga yanzu gwamnati za ta fara kwato kudaden tallafi da ake ba irin waɗannan mutane domin a mayar da su ga 'yan ƙasa ko masu zama da izini na halas da suke biyan haraji. To amma yaya za a yi da kuɗin da aka bayar domin tallafa inda mutane marasa takardun suka haifa a Amurka waɗanda bisa doka su 'yan ƙasa ne? Wannan wata babbar guguwar canji ce da aka yi bakarin ta ba a cikin tarihin ƙasar nan. Ayar tambaya ta ce yaya bankuna za su iya bin diddigin irin waɗannan kwastomomi da suke amfani da su. Ita kanta gwamnatin waɗannan matakai za ta bi ta cusa sayin aiki da wannan doka. Haka kuma mutane nawa waɗanda mai yiwuwa 'yan ƙasa ne da suke yin ajiya a bankuna wannan doka za ta iya yin kuskuren haɗawa da su. Akwai yiwuwar ganin ƙaruwar mutane marasa takardu da za su hamzarta rufe asusun yin ajiya biya a bankuna. Haka kuma dokar za ta yin illa wajen sa idanu da ake yanzu ga kafofin samu da hanyoyin kashe kudade da mutane marasa takardu suke amfani da su. Dalilin ko shine kafin mutun ya bude asusu sai ya samu wata lambar zaman kasa wadda shi kadai yake da ita. Ta haka cikin ruwan sanyi gwamnati za ta iya kwalilace hanyoyin shiga da fitar kudaden mutun. Amma wannan sabar doka da ta takula su tankar kasuwa ce aka bude ga blondiyar hanya ta nema da kuma kashe kudade da mazaunan Amurka ba da izini ba suke samu. Dr. Kabir Muhammad Hassan wani mai sharhi ne kan al'amura da ke zama a nan Washington DC.
9: An ce akalla akwai mutum miliyan 15 wanda ba su da takardun zama, ba wai a zaune banza suke ba, aiki suke yi. Wannan idan ka dauka kowanne yana harkan 50,000 ne a shekara, wasu sukan samu yafi haka, kai miliyan 10,000 wajen kudi $500 billion ne. Wani yana ganin kudin zai iya fin haka, saboda akwai wanda suke harkan Uber ma da takardun bogi wanda a shekara sukan tara kudi yafi $100,000. Kawai doka ne da ba ta gaira babu da

0: alkalin Amurka, yayin da ita kanta Amurka da Iran suke ci gaba da musanyar wuta ga mashigar ruwan Hormuz da Iran ta rufe da yake shafin makamashi a duniya tun bayan hare-haren da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan kasar da martanin da ta mayar. Shin wani hali ake ciki a wannan yanki na gabas ta tsakiya da batun samun zaman lafiya da ma daidaita lamura? Abinda shirin ra'ayin malamai na wannan mako zai mayar da hankali sai a kasance da sashen Hausa na DW a shirye-shiryenmu na ranakun Asabar da Lahadi da Maraice.
1: Tuma Adalla, yanzu kuma sai fakin shirye-shiryenmu farawa da shirinmu na siyasa. A yi sauraro lafiya.
2: DW Duniya mai yayi.
3: Har yanzu ana taci ba a fagen siyasar Senegal bayan da aka raba gari tsakanin shugaban kasa Basiru Diomaye Faye da tsohon prime minister sa kuma sabon kakakin majalisar dokokin kasar Usman Sonko. A zahiri dai dodo dai suke watsafi wato jam'iyyar PASTEF dake da kishin kasa da kuma kishin Afirka. To amma me yasa aka samu sabani tun ma dai kafin tafiyar ta yi nisa? Kuma ya makomar siyasar Senegal za ta kasance duba da cewa tana cikin ɗaiɗaikun kasashen Afirka renon Faransa da demokradiyya ta kankama? Abinda shirin Duniya mai yayi na wannan mako zai duba kenan. Bisa jagorancin ni Muhammad Awal Balarabe.

0: to madalla bayan watanni na rashin jituwa da shugaban kasar Senegal Basiru Diomaye Faye ya tsige prime minister sa kuma tsohon abokin sa Usman Sonko wanda daga bisani aka zaba a matsayin kakakin majalisar dokokin kasar inda jam'iyyar sa ta Fastef ke da cikakken rinjaye alhali a lokacin da aka hana shi tsayawa takara a zaben shugaban kasa na 2024 Sonko da ke zama shugaban jam'iyyar Fastef mai tsananin kishin kasa ya bar mataimakin sa kuma mai tsara dabarun sa a bayan fage Basiru Diomaye Faye ya tsaya takara a madadin sa sai da kuma kawancin sa bai jure ba saboda sabanin ra'ayi kan manufofi daban-daban musamman ma dai a fannin tattalin arziki wai shin me yasa kawancin Diomaye Faye da Usman Sonko ya kasa kai labari Musa Diaw tsohon malami a fannin kimiyyar siyasa a jami'ar Gaston Berger da ke Saint-Louis yace an taba fuskantar irin wannan raba gari tsakanin tsohon shugaban Senghor da kuma prime minister sa amma tsaman dangantakar da ke tsakanin Diomaye Faye da Sonko na da nasaba da yadda zabe mai zuwa kai tsaye
1: ça traduit tout simplement des rapports de force politique
2: wannan yana nuna irin jajin da ake yi dan kankan gefagen siyasa muna cikin wani yanayi da ke nuna burin siyasa masu karo da juna da hannun riga da manufar siyasar da aka gabatarwa al'ummar Senegal maimakon su hada karfi wajen aiwatar da manufofin su da za su yi la'akari da matsalolin da kasar ke ciki amma gwagwarmayar neman matsayi a siyasa ya kai su ga rungumar wani salo na siyasa daban a yau wannan yana sa su gwada kwanji da karfin iko da kuma nuna dabarun da jami'u daban-daban za su yi amfani da su dan karfafa matsayin su kafin zaben
1: 2029
0: sanin kowa ne da ya cewa Usman Sonko ya saba suka kan jinkirin da ake samu wajen gurfanar da tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin Macky Sall waɗanda ake zargin su da cin hanci da karɓar rashawa da kuma satar kuɗin gwamnati sai dai har yanzu alƙawarin da Faye da Sonko suka yi na tabbatar da adalci ga mutane da dama da aka kashe da kuma ɗaruruwan da aka kama a lokacin shugaba Macky Sall na tafiyar hawainiya. Karin Oriot, mai sharhi kan harkokin siyasa a Senegal, ta ce akwai buƙatar ɓangarorin biyu su riƙa sara suna duban bakin gatari idan suna son jam'iyyarsu ta Fastef ta samu ƙarfin faɗa a ji a nan gaba.
3: Fastef pardon est une jeune formation politique et puis une coalition.
4: Fastef wata matashiyar jam'iyyar siyasa ce kuma hadaka ce ta jam'iyyu da dama. Kalubalen da ke gaban Mr. Sonko da kuma shugaban kasa Diomaye Faye shine taimakawa wannan jam'iyyar siyasa ta tsaya akan kafafunta. Wannan shine rikicin farko a jam'iyyar Fastef. Amma batun mamaye fagen siyasa abu ne mai kyau kuma mara kyau. Domin magoya bayan Sonko na daukar shi a matsayin wani manzo abu mafi muhimmanci shine Fastef ta samu matsayi a gwamnati don aiwatar da manufofinta muna da cibiyoyin gwamnati masu karfi muna da majalisa mai karfi abu mafi muhimmanci shine kada a fada cikin tashin hankali na siyasa
3: il ne faudrait pas en tout

0: Usman Sonko da ke samun karbuwa a tsakanin jama'a zai iya zama dan takarar jam'iyyar Tapastef a zaben shugaban kasa na 2025 bayan da majalisa ta kwaskware dokar da ta hana shi tsayawa takara. Amma a nasa bangaren shugaba Dioma Ifai ya shafe watanni da dama yana neman goyon bayan siyasa ta hanyar kaddamar da kungiyar Dioma President wato Dioma shugaban kasa, lamarin da ke nuna yiwuwar tsayawarsa takara a 2029. Washin shugaba Dioma Ifai da kakakin majalisar dokokin Senegal Usman Sonko sun tashi ne daga abokan hulɗa zuwa abokan hamayya. Mamadou Ibra Kan, dan jarida, ya amsa wannan tambayar yana mai cewa
1: difficile de prédire comment cela va se passer mais il faut quand même
2: abu ne mai matukar wuya a yi hasashen abin da zai faru. Wannan abu ne mai sarkakiya saboda da farko mutane da ke aiki hannu da hannu ne suka hau kan kujerar mulki, amma a yanzu sun koma zaman doya da manja da ya kai ake maganar haɗin gambiza. 'Yan Senegal na cikin damuwa da baƙin ciki, har ma akwai masu nuna takaici saboda zaɓin da aka gudanar a ranar 24 ga watan Maris na shekarar 2024. A bayyane yake sun zaɓi mutane biyu domin su jagoranci ƙasar Senegal, amma abokan biyu sun rikide a zuwa abokan gaba biyu.
1: Un duo qui s'est transformé en duel.
0: Yanzu dai Usman Sonko ya zama mutum na biyu mafi girman mukami a Senegal a matsayin kakakin majalisar dokoki, wanda kuma zai iya maye gurbin shugaban kasa idan ta Allah ta kasance ko kuma yayin murabus. Duk da cewa Sonko ya yi alƙawarin cewa ba zai amfani da rinjaye da jam'iyyarsa ta Pastef ke da shi a majalisa wajen kawo cikas ga shugaban kasa Faye ba. Amma tambayar anan ita ce, ko gwamnati Senegal za ta iya rawar gabar hantsi? Washin za ta iya aiwatar da manufofinta kasancewa ba ta da goyon bayan akasarin 'yan majalisar kasar? Washin Usman Sonko zai iya aiwatar da manufofinsa na keshin Afirka ko zai zama agwagwaba ta ruwa? Musa Diawo, malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Gaston Berger da ke Saint Louis kuma ƙwararre a fannin hulɗar ƙasashen waje, ya yi hasashen cewa a ƙarshe dai Faye da Sonko za su iya ɗinke barakar da ke tsakaninsu.
3: On arrivera certainement, je pense, en consensus, et comme le disait d'ailleurs.
4: Ina tsammani cewar za a cimma matsayar siyasa, lamarin da zai hana samar da rikicin da zai sa komai ya tsaya cak. Don haka za a iya tattaunawa, za a iya shawarwari da za su bayar da damar shawo kan wannan saɓani, domin su dace da tsarin demokuraɗiyya duk da saɓanin da ya kunno sakamakon karatowar zaɓe mai zuwa.
0: Zaɓen ƙananan hukumomi da za a gudanar a shekara ta 2027 zai kasance zakaran gwajin dafi na gwada haɗin kai ko farin jinin shugabannin Senegal guda biyu, shugaban ƙasa Basiru Dioma Ifai da kakakin majalisar dokoki Usman Sonko. Wasu na ɗaukar Usman Sonko a matsayin mai fafutukar ƙwatowa talakawa haƙƙinsu, yayin da wasu kuma ke ɗaukarsa a matsayin wanda yake ce da gumin talakawa da zumar ɗarewa a kan kujerar mulki. To masu sauraronmu, a nan ne za mu dasa aya a wannan shiri na siyasa. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan Bon. Na bar ku lafiya.

0: kuzeni taro ay taro zindir anye kire dan kunce.
1: A cikin hirar da aka yi da shi a lokacin yana raye kafin mutuwarsa, Ma'azu dan Alalo ya shaida cewar yana da shekaru 110 kuma ya haife shi shekaru 5 kafin yunwar kakalaba tun zamanin mulkin Turawa. Anafi dai mutumin katsina ne na garin Dankama da ya taso daga inda yake zuwa Damagaram, bayan ya ci ya samu labarin wani sarki Balarabe a Damagaram, Anafi Mustafa. Bayan zuwan ya ne gidan sarautar na Damagaram a zamanin sarki Mustafa ya zaunar da dan Alalan ya zama makiɗin gidan sarautar na Damagaram baki daya. Alhaji Sanusi Ibrahim na Kandari shine shamakin sarkin Damagaram.
2: Wato da aka yi tunani bisa kan Alhaji Ma'azu dan Alalo kamar dogari ne da basaraki, Damagaram ta tahi da mawaƙinmu, mawaƙin masarautar sarkin Damagaram shine Ma'azu dan Adaro. Ka san Ma'azu dan Adaro na Dankama ne, kankakai mashi hanyar zuwa Katsina tun zamanin sarki Matawa ya zo Damagaram. A da ku ka san mawaƙa in suka zo gindin sarakai, sarakai amsa su suke da hannu biyu, aka amshe shi da hannu biyu ya zamna. Anan lokacin nan zamanin Kolon akwai Bodo. Bodo da aka yan komandan na sarkil iya sa mutane aiki bai son zama lahiya, bai so ya ga mutane a zaman suna fara skin nan ba su aiki. Bodo aka yi nan dan Allo yayi ilimi ya zo iya waka, wannan wakar tashi tana kara ma Damagarawa karfin hali na hutu a aiki, dan ba ka samu wani mutum a zamanin, kuma ko makaho ne kai, ko gurgu ne kai, ko kuturu, duk irin ran social kinka ka zo ka shiga wannan aikin na Bodo. To kaga iyaye Allah ya sa lokacin sarki Matawa yayi, kuma sarki Umar ya komo, da sarki Umar ya hau hallau nan ya samu sabuwar waka. Ranar Talata aka yi ka mahassada sun yi wani jakudin gama sarki Umaru har bulaguran shi daga nan zuwa kongire da aka yi a Niamey. Ai kun ji
0: albarka na garba yana ya na garba a rana mun yi niya wa salama ce rana alamin shi yana garba.

0: Marganyi Ma'azu Dan Alado yana da ƴaƴa da yawa har ma da waɗanda suka rike makamai na gwamnati a Niger. Ɗaya daga cikin ƴaƴansa Mustafa Ma'azu Dan Alado ya ce suna yin murna da wannan karramawa.
1: Dukanmu da ni da ƴan uwana da duka jihar da magaramma da masarautar da magaram duka ba ƙaramin shin daɗi bane na wannan karrama da aka yi, saboda abu ne wanda zai sa sunan mutum ba zai ɓace ba sansam hal abada.
0: Mustafa ya da riƙe gado ya kuma ce shekaru 15 da suka wuce a baya ya riƙa rera wasu waƙoƙi da mahaifinsa yake kiɗawa tare da makiɗansa na wancan lokaci. Amma a nan Mustafa ya rero mana kaɗan daga cikin irin waƙoƙin da yake yi.
2: Dan Ahmadu kuran daga ga dan kyari magajin goto mai daraja giza, cigari Umaru mai turawa, jirgi ya tashi kare abu mai karan hali ya gaji bai kamu ba, yayi wata tara bai kamu ba mai daraja giza.
3: Allahu akbar, yau budan fa
2: annasaran aiki bodu ya hana hutawa cikin gari, nasaran aiki bodu ya hana hutawa da magaram, bodo mai aiki kafiri dan kafira anne dan anniya wani kuma
0: dan alalan dai. Baya ga waɗannan waƙoƙi ya rera waƙoƙi ga shugabanni irin su Jawar Hamani, shugaban jamhuriya na farko na Nijar, wadda waƙar ta yi tasiri sosai a lokacin wani taron shugabanni na ƴar'da'a da aka yi a birnin Yamai. A yanzu haka dai a jami'ar da magaram, wato jami'ar Andare Salifu, akan koyar da ɗalibai darasi na al'adu akan ɗan alalan domin riƙe tarihi, kamar yadda Dr. Siddu Adamu da ke a sashen kula da adabi da al'adu da karatun littattafai ya bayyana.
4: Akwai wani mushammu na jami'an Nyame wanda ya karanta shi mu, wanda aka ce ma Prof Ibrahim Absalam Nyang, kowa ya san shi shahararre ne nan a Damagara. Ya yi aiki bisa Ma'azu Dan Alado, ya ce ya yadda ma wani littafi wanda aka ya karama shi da Ma'azu Dan Alado, mawakin ainihi na sultana ta Damagara. Kenan lalle yana da wuri, yana da gurbi cikin mu ayyukan mu da muke, wanda muka ce ma muna lakabin mishi da literature oral, adadin Hausa, kuma akwai kasa, akwai adadin na rubutu, adab na rubutu, kuma akwai adab na magana. Shine Ma'azu Dan Alado yana cikin wayanda muke karatunsu da dalibanmu, mu kwatanta musu, mu gwada musu. Lalle cikin tarihinmu akwai wayanda sun kai gwagwarmaya, sun kai hiddo wannan tarihi na kasashenmu.
0: Har kwanan gobe gidan sarautar na Damagaram muna tunawa da wannan mawaki, wato Ma'azu Dan Alado, wanda karamashin da aka yi zai kara taimakawa baya matasa su san ko shi wane ne, a cewar Shamaki.
5: Ƙarhin gwiwa da zai ƙara mun wajen tarihi bayan mai ta sani, ka san akwai wanda duk ba su san ba Ma'azu Dan Alado, ba su taɓa ganin shi ba, amma in suka tambaya an ba su tarihi dalilin an yi wannan hanya mai sunan Ma'azu Dan Alado, sun ce wai waye Ma'azu Dan Alado mine, kenan sai a ba su tarihi. An ce kunne ku ya girma kaka, kenan wannan tarihi ya zama haɗiyan ɗiya wanda kullun za a dinga zancen shi. Mu shi ne ribar mu, har kullun an dinga zancen Ma'azu Dan Alado, bai bace ba kenan. Kenan kamar iya raye duk da ake kiran kamar da nan kana raye, to ai alhamdulillah haka ake so.
6: Salama ce rana alamin shi ne ya na garba.

0: To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau. A madadin dukkanin sauran abokan aiki, Abdulrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
1: Kingado ya jiki da hanya ya yi magana madu.

to madalla zan fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakon awwal Ibrahim Jagaban yace assalamu alaikum DW Hausa dan Allah ai kira ga hukumomi a kowane mataki da su ƙara kaimi domin samar da tsaro a yankin kauran Namuda domin a baya-bayan nan an yi garkuwa da dalibai kuma gashi da muna na karatowa kuma matsalar tsaro na ƙara ta'azzara da fatan Allah ya amintar da mu da al'umar mu Sako na gaba ya fito ne daga hannun Babangida Abubakar Jingi daga jihar Kaduna a Najeriya. Yace babu shakka abin da ke ci min tuwa ƙwarya shine matsalar tsaro a Najeriya. Abin yaki cinyewa. Abin akwai mamaki mataka. Fatan Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasa ta Najeriya da ma duniya baki daya. Bashir Muhammad Baffa matso kusa ga wasiƙar ka da ka aiko ta daga Yola ta Kudu jihar Adamawa a Najeriya. Kace DW Hausa ku taya mu alhinin afkuwar mummunan hatsarin ta homu gama a hanyar Girai zuwa Song a jihar Adamawa tsakanin motar bus dauke da yan yiwa ƙasa hidima wato NYSC da motar rundunar sojin Najeriya inda nan take motar NYSC ya kone da su kurmus ta bangaren sojoji kuma an samu mutuwar jami'ai a ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen afkuwar hakan amin Hassan Dogo Faci Fatsari daga jihar Katsina a Najeriya yace matsalar tukin ganganci da ababen hawa musamman ma a lokacin bukukuwan aure yana daga cikin abin da yake ciwa mutanen batsari tuwa kwarya zaka ga matasa akan babaran roba dauke da yan mata biyu suna sheka gudu na fiye da kima babban abin da yafi damun mu shine kauyawa fati da amare ke yi a lokacin biki inda za a fita daji yan mata da samari daga nan kowanne saurayi zai dauki budurwarsa su koma inda babu mai ganin su hakan yana tada hankalin iyaye maza muna fata gwamnati da iyaye za

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW dake zuwa muku kai tsaye daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To a jerin rahotannin namu na wannan yammaci za ku ji yadda a jamhuriyar Niger hukumomin jihar Tawa suka ɗauki babban matakin haramta siyar da man fetur a kan tituna bayan da suka bi dare suka ɗauki ababen sana'ar daga titunan. Sa a ji yadda a wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya zargin karewar makaman Libya a tarayyar Najeriya a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalar tsaro wannan nema zai kasance jigon shirin za kuma mu je gabas ta tsakiya domin jin yadda mahukuntan Isra'ila da ma na Lebanon suka cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaki a tsakanin su akwai ma wasu rahotannin bayan waɗannan har ma da wasu shirye-shirye amma kafin nan fara mu ji halin da duniyar ta wuni tare da Abdullahi Tankwabala
0: DW labarun duniya
2: Hezbollah ta yi watsi da yarjejeniya bayan da Isra'ila ta kai harin da ya halaka mutane hudu a Lebanon. Ƙungiyar tarayyar Turai na dubewar hanzarta karɓar wasu ƙasashen Balkan a cikinta. Shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya ce ƙudurin Amurka na gina sansanin killace masu Ebola abu ne da ya dace. Kungiyar Hezbollah a yau Alhamis ta yi watsi da yarjejeniyar bayan nan da aka cimma tsakanin Isra'ila da gwamnatin Lebanon inda ta buƙaci Isra'ila ta janye baki ɗaya daga Lebanon yayin da ci gaba da faɗan ke kawo tsaiko ga yunkurin kawo ƙarshen yakin Iran. Sanarwar ta Hezbollah na zuwa ne yayin da wani harin Isra'ila ya kashe mutane hudu a cewar hukumomin yankin. Sannan kuma wani jami'in kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya shi ma ya rasa ransa a musarauta da ta rutsa da shi. Shugaban Hezbollah Na'im Qassem a cikin wata sanarwa da aka gabatar ta akwatin talabijin ya bayyana tattaunawar da ake yi a matsayin abin takeici da tozartarwa. Shugaban Majalisar Turai Antonio Costa ya ce akwai buƙatar ƙungiyar tarayyar Turai ta samu wasu hanyoyi da za ta hanzarta shirin karɓar ƙasashe shida na yankin Yammacin Balkans. Costa ya ce faɗaɗa ƙungiyar tarayyar Turai zuwa Yammacin Balkan yana da matuƙar muhimmanci. Ƙasashen Albania da Bosnia-Herzegovina da Kosovo da Macedonia ta Arewa da Serbia da kuma Montenegro sun daɗe suna neman shiga ƙungiyar tarayyar Turai sai dai har yanzu ba su samu cika tsauraran sharuɗan da aka ginda musu ba. A gobe Juma'a shugabannin ƙungiyar tarayyar Turan za su tattauna da shugabannin ƙasashen na Yammacin Balkans kan yadda za su inganta matakan da aka sanya domin samun ci gaba cikin hanzari. Shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya ce gwamnatinsa na yin abin da ya dace wajen baiwa Amurka dama ta gina sansanin killace masu Ebola a Kenya. Hotunan tauraron ɗan adam da kamfanin jallancin labaran Reuters ya gani sun nuna gwamnatin Amurka na ci gaba da aikin ginin cikin gaggawa a wani sansanin sojin sama a tsakiyar Kenya duk da zanga-zangar da jama'a suka yi da kuma umarnin kotu na dakatar da aikin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ba ta ce uban ba kan batun a halin yanzu. Sansanin killace masu Ebola da ake ginawa a garin Nanyuki da ke tsakiyar Kenya zai ɗauki gado 50 domin kwantar da Amurkawa da ka iya kamuwa da cutar wadda ta rabi ɗaruruwan mutane a jamhuriyar demokradiyyar Congo inda cutar ta barke. To wannan shi labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Ma'aikatar lafiya ta Uganda ta sanar a shafinta na sada zumunta na X a yau Alhamis cewa an sami wani sabon wanda ya kamu da cutar Ebola a ƙasar inda ta ce mutumin da ya shigo da cutar ɗan ƙasar Congo ne. A yanzu ƙasar ta tabbatar da mutane 16 da suka kamu da cutar inda kwantar da mutum 13 aka sallama 2 kuma ɗaya ya rasa ransa a cewar ma'aikatar lafiyar. Ƙasashen Sudan da jamhuriyar demokradiyyar Congo da kuma Colombia na kan gaba a jerin ƙasashen da duniya ta yi baras da mutanen da rikici ya ta gayyara ƙasashen a cewar majalisar ƙungiyar bayar da agaji ta ƙasar Norway. Sudan wadda tun shekarar 2023 take fama da rikicin da ya daidaita ƙasar sakamakon fada tsakanin manyan hafsoshin soji biyu da ke gogormaya kan madafin iko tana da mutane fiye da miliyan 9 wadanda rikici ya raba da mahallansu wani karin wasu karin mutanen miliyan 4 sun yi kaura zuwa wasu kasashe makwabta yayin da kusan mutane miliyan 19 da 500,000 suke fama da kangin yunwa a cewar kungiyar agajin ta Norway a jamhuriyar demokradiyyar Congo kuwa da aka samu ballar cutar Ebola barkewar annobar ta kara jefa kasar wadda rikice-rikice suka dabaibaye ta tsawon gwamman shekaru cikin karin matsanancin kuncin rayuwa to karshen labarin duniya kenan
1: Abdullahi Tanko Bala kenan dauke da labarin duniyar yanzu kuma sai fakin rahotanni
0: DW harkokin yau
1: To harkokin namu muna tafa da rahoto kan yadda lauyoyi a jihar Enugu Najeriya ke gudanar da zanga-zangar nuna kin jinin wani tsarin zaman shari'a ta kafar internet muna tafi da shirin matasa da mana mata sai kuma ra'ayoyinku amma kafin nan bara mu dauko tushen rahotannin daga jigon shirin Yayin da ake kallon karuwar rashin tsaro a tarayyar Najeriya, wani rahoto na Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana cewa bayan rushewar Libya a shekarar 2011, mafi yawan makamanta sun kare ne a cikin tarayyar Najeriya, inda suke tada hankali a halin yanzu. Najeriya daina da sama da barayin hanya 1,500 dake zama kafofin safarar makamai zuwa masu aikata ta'addanci dake kasar. Ga dai wakilinmu daga Abuja, Ubala Musa dauke da cikakken rahoto.
3: Wannan rahoton Majalisar Dinkin Duniya dai ya ce tarayyar Najeriya ta share shekaru 115 tana kallon tasirin watsar makaman Libya a cikin ta. Izumi Nakamitsu da ke zama mataimakin sakataren Majalisar Dinkin Duniya da ke kula da karɓar makamai dai ta ce Najeriya da ma kasashe na makwabta har yanzu suna kallon tasirin zan makaman Libyan da da ƙarin rikicin da halaka Gaddafi shekaru kusan 15 can baya. Makamai miliyan kusan 3 ne da kuma fiyon suke zama makaman Libyan. Yanzu haka suke a tarayyar Najeriya rushewar na haɗin gwiwar tafkin Chadi da mafakar siyasa da ke ƙasashen Sahel dai yanzu haka nakalta a zarar kwararar ta makamai ya zuwa tarayyar Najeriya a tunanin Dr. Kabir Sufi da ke zama ƙwararre cikin siyasar yankin.
4: Kai kawar da kai da gangan ga wasu daga cikin gwamnatocin waɗannan ƙasashen musamman in tunda sun san cewa ba a ƙasarsu abin zai ƙare ba to yawanci suna raka shi da ido ya fita daga cikin iyakarsu dole a duba cewa kuɗaɗen da suke kai kawo a cikin harkar abu ne da yake yana kawo kuɗaɗe masu yawa musamman idan aka dubi darajar da makaman suke da shi idan suka je hannun masu amfani da shi ba bisa ka'ida ba.
3: A ba dai sai da ta kai tsohon babban sun tsaron tarayyar Najeriya General Christopher Musa neman samar da katanga a lokacin iyakoki na kasar da nufin toshe kurarar baki da kilan mugga na makaman da ke tasiri cikin rikicin rashin tsaron a halin yanzu. Giddiga dai ta ce da akwai hanyoyi na haramun kusan 1,500 da makaman ke biya zuwa hannu na masu ta'adda a tarayyar Najeriya a halin yanzu. Kuma toshe iyakar a faɗar Hussaini Kumasi ke zama wani tsohon jami'in shige da fice na kasar na iya taimakawa tarayyar Najeriya shawo kan rikicin rashin tsaron.
5: Ana iya katange Najeriya. Najeriya kilomita nawa ce? To yanzu zamu fara da misali mai gatari border za a yi kofar shiga sannan sai a yi katanga kilomita 5 ko 10 hannun dama kilomita 5 ko 10 hannun hagu a je kuma kongolan misali ko babban mutum a yi haka a je jibi a yi haka a je ilela a yi haka kaga da wasa-wasa an katange gurare masu amfani yanzu ka je kofar shigan ma babu mai kyau kofa gate na shigowa sanda karace ake sakawa to ba kare gidanka ba ka zo kana yaki da waya shigo maka gida
3: kuma ya zo ina shi shirin akai kan hanyar toshe kurara ta makaman na waje daga dukkanin alamu ribar da ke cikin cinikin na makamai da kila mata asirin sa cikin neman fansa na kar jefa dokocin kasar cikin halin rudu bayan talata dokocin arewacin tarayyar Najeriya da masu ta'adda suna ta karkata zuwa kudu da ke zaman yankin da ke da falcin susa a cikin sa Kabiru Adamu yana zaman kwararre cikin rikicin rashin tsaron kuma ya ce girma da kila karfin tattalin arzikin da ke kasar na dauka tankali na kurara ta makamai
6: binciken da cibiyar da nake shugabanci muka yi muka gano cewa lalle ba shakka akwai makamai da ke suka hito daga nan kasar Libya da kuma suke hannun yan bindiga a nan Najeriya wata sabuwar kasa kuma inda makamai suke fitowa shine kasar Sudan wanda har yanzu hankali bai koma ga nan ba sukan gangaro su go cikin Sahel wayansu su karfo cikin Najeriya Najeriya kasa ce wadda take da yawan jama'a kuma wanda muhimmancin ta kusan yake sa wa'anda suke safaran wa'annan makamai suke son su shigo nan Najeriya din ba da koyo saboda kusan akwai kasuwa.
3: Ana da yace nikin da yake dalar Amurka miliyan kusan 1,000 tun magana makami a shekara. A tarihin Najeriya kasar da ke da sama da kaso 70 cikin 100 na makaman da ke a yankin yammacin Afirka. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Akan wannan batun nema na tuntubi Dr. Yahuza Ahmad Getso, masanin tsaro a tarayyar Najeriya. Na kuma fara da tambayar sa. Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa makaman da aka wawashe daga Libya yanzu haka suna hannun kungiyoyi masu tsauraran ra'ayi a Najeriya. Ta fuskar tsaro, ta yaya waɗannan makamai suka bi ta kan iyakoki ba tare da an gano su ba?
7: To abubuwa ne guda hudu zuwa biyar. Abu na farko, tsamin dangantaka tsakanin kasashen na yankin yammacin Afirka wanda ya sanya wato ana samun matsala nan na rashin bin doka. Abu na biyu, tasirin cin hanci da karɓar rashawa. Abu na uku, tasirin ƙarfin alaƙa tsakanin masu aikata laifi na ƙasashen da ya shafi yammacin Afirka wanda ya ba su damar yin musayar makaman da waɗansu watakila ma'adanai da waɗansu abubuwa makamantan haka. Sannan abu na huɗu, tasirin shishigi na mu'amala ta ƙasa da ƙasa wacce ta ba da damar aka samu wato shigowar waɗansu kamfanoni da aka bari suna aikata abin da suke so yanda suke so, wanda mafi yawanci ta ƙarƙashin su aka bi aka rinka shiga da waɗannan makamai tsakanin ƙasa zuwa ƙasa. Sannan in akwai abu na gaba wanda ya taka rawa mai yawa shine cin hanci da karɓar rashawa.
1: Me wannan ke nufi ga raunin da ke tattare da bayanan sirri na yankin ƙasashen yammacin Afirka da tsarin kula da iyakoki?
7: Hakan yana nufin cewa ƙasashen suna ƙara shiga cikin barazana, kuma talakawansu suna ƙara shiga cikin halin kakanakayi. Sannan matsalar tsaro za ta ci gaba da cakuɗewa, kuma su waɗannan mahara da tsagerori za su ci gaba da inganta alaƙa tsakaninsu da kuma ci gaba da samun nasara akan jami'an ƙasashe. Mun koda sun saci makaman, ai waye horar da su, kuma ta ina suka koyi yanda ake amfani da su waɗannan makamai.
1: To yanzu ta ya za a iya kwatanta barazanar kwararowar waɗannan makaman na ƙasashen waje ya canza dabarun ƙungiyoyin ta'addanci a Najeriya?
7: To ai wannan yar manuniya ce take ƙara nuna me ka iya faruwa. Na farko, akwai baragurbin jami'an tsaro waɗanda waɗansu sun yi aiki sun bari gwamnatocin sun kasa biyan su ballantana yin amfani da su ta hanyar kare ƙasashen. Saboda tunda waɗannan ƴan ta'adda suna da kuɗi a hannunsu, za su iya tacewa da lalubo irin waɗannan mutane. Wannan zai kasance mai barazana mai yawan gaske, ta inda hatta makaman da ke rumbunan ajiya na gwamnatin ma ba su tsira ba, tunda mai ba shugaban ƙasa shawara ya faɗa a lokuta mabambanta cewar akwai mafiya yawan makamai ma da suke hannun su waɗannan ƴan ta'adda. To wanda yake ba su ko kuma suke musayar bayanai ko kuma musayar waɗannan makamai da kuɗaɗe ko da waɗansu abubuwa, kenan shine yake ƙara wato horar da su.
1: To ana fargabar ma siyasa na ƙara taka rawa a bazuwar makamai ko ingiza ayyukan ta'addanci musamman a lokutan zaɓe a Najeriya. Ku masana tsaro me za ku ce?
7: Wannan ai wani abu ne wanda yake bayyane. Saboda shugabannin siyasa ko kuma shugabanni a Najeriya abin da suka fi mai da hankali a kai shine yin amfani da matsalolin tsaro a matsayin dabarun da za su cimma burinsu da muradansu. Kuma wannan wani abu ne wanda yake lalatattu da gurɓatattun ƴan ƙasa suke ba da gudunmuwa ƙwarai da gaske domin yin maguɗi da murɗa zaɓe.
1: To a ganinka, wani mataki shugabannin siyasa, wato ma'ana gwamnati, za ta ɗauka na gaggawa don magance wannan barazanar yaɗuwar makaman da ke ta'azzara matsalar tsaro a Najeriya?
7: Matakan da za a ɗauka guda huɗu ne a gurguje. Na farko, dole ne a yaƙi cin hanci da karɓar rashawa. Na biyu, dole ne a yaƙi wato hanyoyin da makaman suke kwararowa ta hanyar babu sani babu sabo. Sannan na uku, lallai a yi duk mai yiwuwa a yi abin da ake cewa wato tatsar hanji, inda za a bi lungu da saƙo yanda za a yaɗo waɗannan makamai waɗanda suka riga suka shiga inda ba shi kenan ba. In abu na huɗu shine yin amfani da dabara wacce za a iya cewa ta kaiwa ga su waɗannan mahara a duk inda suke. Inda akwai abu na ƙarshe, dole ne waɗannan ƙasashe sai sun gyara ɓangarorin ƙasar Najeriya, sai ta gyara ɓangaren shari'a. Saboda haka, in ba a iya gyara waɗannan ba, babu yanda za a iya kaiwa ga gaci, kuma babu abin da zai canza a Najeriya sai da abin da zai ƙara taɓarɓarewa.
1: Tattaunawar mu kenan da Dr. Yahuza Ahmad Getso, masanin tsaro a tarayyar Najeriya, kuma ƙarshen jikon kenan. To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda lauyoyi a jihar Enugu ke gudanar da zanga-zangar nuna kin jinin wani tsari wanda alƙalai suka bullo da shi na yin zaman shari'a amma ta kafar internet sakamakon yawan farmaki da ƴan satar mutane da kuma ƴan fashi da makami ke kai musu lauyoyin dai sun koka kan cacar datar waya da suke yi baya ga yadda kasuwar su ta yi ƙasa wakilinmu na yankin Niger Delta Muhammad Bello ya aika mana da rahoto

0: muna neman abinci.
1: An kwashe mu da tabuloli na sai da essence. Yanzu haka ni ma kaina ina cikin wasawasin zuwa Lubi.
2: Wallahi al'amarin man nan dai ga hanan dai sai a hankali mai cikin garin na yau. Tun je na dai da darbabu man nan.
3: Gaskiya mai na bayan hoge shi ya taimaka mutane wallahi. Saboda ka tsaya san kansa wallahi sai ka ga bon sai ka wahala kana layi.
4: Wasu kenan da ke bayyana damuwarsu biyo bayan matakin da hukumomi a birnin Tawo suka dauka na haranta sai da man fetur a bayan fage musamman akan tituna. A tsakiyar dare ne jami'an tsaron police da gendarme a hadi da Guard National suka fantsama a cikin gari inda suke biyar guraren saida man fetur na bayan fage suna kwashe kwalabe a wani matakin haranta saida shi akan tituna abin da ya jefa masu sana'ar cikin damuwa kamar yadda wannan matashin mai saida man fetur a bayan fage da bai bukace bayyana sunansa ba ke cewa
1: wanga lamari mu dai ba mu sa abin da za mu ci sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una muna neman abinci an zo an samu cikin tashin hankali matasa suna neman abinci suna da su rasa aiki yi sun samu suna profite suna sai da essence yanzu an zo an sa su cikin ukuba mun zo muna taimaka mutane an zo an samu cikin tashin hankali muna ta tunanin ma barin kasa zamu yi ko tsaya zamu yi ba mu sani ba muna ta wasawasi an kwashe mu da tabuloli na sai da essence wani baba ma essence ba har da man bidan shi yake sai da ba to tabulolin shi da kwalabe ne an zaka an kwashe ayira masu duka an kwashe an taya da su
4: babu shakka masu sana'ar ta bayan fage dai na taimakawa masu ababen hawa amma biyo bayan wannan matakin ya kasance wajibi su je gidajen saida man da aka sani a hukumance sai dai kuma duk da hakan masu ababen hawa na nuna irin tasu damuwar
2: Zana Ibrahim Ismaila mai adaidaita wallahi al'amarin man nan dai ga hanan dai sai a hankali mai cikin garin na yau tun je na dai da darbabu man nan ina kukan man nan in same shi wanda zan sa ko rabin liter in ta station zo in sha shi babu ba
3: gaskiya mai na bayan hoge shi ya taimaka mutane wallahi to kuma mu yanzu ma matsalan ma kuma mun manage da aka ta kwasa mai sai mun karasa mina da mu harun dalilin wannan abu ba ka tai surplus na kana samu ne ba sai ka bi layi
4: a hukumance dai ko baya ga yankin tawa a sassa daban-daban na kasar hukumomi sun dau makamancin wannan matakin domin yaki da saida man fetur na bayan fage inda ake zargin yan ta'addan da samun wata kafa ta sayan man fetur akan tituna to amma a gidajen saida man hukumomin na iya sa ido ga abin da kan iya zuwa ya dawo a cewar wata majiya ta kusa ga mahukunta a jihar Tawa a lokacin da na garzaya wani gidan saida man fetur na tar da cincirin dan jama'a masu ababen hawa cikin layi ga kuma abin da wasu ke shedawa ta shiddi DW
5: sasan na muke kaga jeri na muka yanzu kaga wannan muke dauke uzuri na gare su kaga wani uri akwai dan malati
4: to kuna cikin layi ga kuma dauke da fasanja
5: mun ce ga layi kaga ne muka wannan cikin ma layi na muke ma har yanzu
6: babu shi babu shi duka an dauke kayayyakin mai
4: to kila ko kun ji dallan daukar wannan matakan
6: to aiki hukuma ce ta tada aikin
4: ko da yake duk da damuwar da wasun ke nunawa wasun kwa na ganin hakan shine ma yafi dacewa
7: mu bremen mu ta gyara mu matan da mu zo mu sa man mu mu taimu ta station yayi ka san da jaka kenan ka san da plan na zaka zanki ka san yanzu sai ka dauki mataki
4: na dai bukaci jin ta bakin hukumomin domin sanin ko matakin na wucin gadi ne ko kuma na dindindin sai dai kuma hakata ta citura Isu Muhammad DW Hausa daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger
8: To daga nan kuma bara mu koma gabas ta tsakiya inda mahukuntan Isra'ila da mana Lebanon suka cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi tsakanin su tare da sharaɗin ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon za ta dakatar da harharanta kan Isra'ila wakilinmu daga yankin gabas ta tsakiya Mahmud Yaya Azare na dauke da ƙarin bayani
9: bayan zagaye na hudu na tattaunawar da Amurka ta shiga tsakani don gudanar da ita wacce kuma aka kwashe wata guda ana yin ta a birnin Washington na Amurka Wakilan Isra'ila da takwarorinsu na Lebanon sun amince da sabunta ƙwarya-ƙwaryar yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma ƙirƙirar wasu yankuna na tsaro na gwaji inda sojojin Lebanon za su karɓi iko da yankunan da Isra'ila ta mamaye a 'yan makonnin baya-bayan nan. To sai dai an ginda sharaɗin cewa sai ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon wacce ta ƙauracewa taron da take mummunan adawa da shi ta lamunta da za ta dakatar da kai harhare kan Isra'ila kafin yarjejeniyar ta fara aiki. Tuni dai shugaban Amurka Donald Trump ya ikirarin samun tabbaci daga kungiyar Hezbollah kan cewa ta lamunta za su dakatar da kai harharanta kan Isra'ila.
10: We actually spoke with Hezbollah for the first time.
9: Yace a karan farko mun zanta da kungiyar Hezbollah. Wannan kuma lalle ba kon abu ne. Sun kuma amsa mana cewa za su dakatar da kai harharanta kan Isra'ila. Ita ma Isra'ila ta lamunta da za su dakatar da nata harharan. Yanzu dai mun sa ido, muna jiran ganin abin da zai wakana a ƙasa. To sai da tunu kungiyar ta Hezbollah da ke samun goyon bayan ƙasar Iran ta fito free palo ta musanta wannan ikirarin wanda ta ce ba shi da tushe ballantana makama. Tana mai fitili da yarjejeniyar da ta ce dama can ba da ita aka cin mata ba don haka ba ta shafe ta ba. tun ba a je ko ina ba dai wannan yarjejeniyar ta fara fuskantar gagarumin kalubale kasancewar dama can an cin mata ne tun kafin kura bata gama lafawa a filin daga tsakanin bangarorin biyu ba yadda a yanzu haka rahotanni ke tabbatar da cewa bangarori biyun na ci gaba da ba wa hamata iska masharhanta ne na fargaba cewa masu adawa da yarjejeniyar kasashen biyu kan iya gurgunta ta ko lalata ta baki daya alal misali a yayin da kasar Lebanon kungiyar Hezbollah da kuma kungiyar

0: Mashigar ruwan Hormuz da Iran ta rufe da yake shafan makamashi a duniya tun bayan hare-haren da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan kasar da martanin da ta mayar. Shin wani hali ake ciki a wannan yanki na gabas ta tsakiya da batun samun zaman lafiya da ma daidaita lamura? Abinda shirin ra'ayin malamai na wannan mako zai mayar da hankali sai a kasance da sashen Hausa na DW a shirye-shiryenmu na ranakun Asabar da Lahadi da Maraice.
1: To yanzu kuma ga fagen shirye-shiryen namu farawa da shirin matasa. A yi sauraro lafiya.
2: DW dandalin matasa.
3: So idan wannan dambarwan ta ci gaba za ka ga da cewa zai wuya a iya kawo manya-manyan sauyi a wayannan bangarori kuma zai jama gwamnati bakin jini wanda zai sa da yawa daga cikin matasa su yi tir da Allah ware da wannan gwamnati.
4: Matasa su ne kaso 77% na al'umma kuma suke da alhakin nema wa kansu mafita wajen fafutukar kafa gwamnatin da za ta kare maradansu. A tsawon shekaru 26 matasa sun yi bore a wasu kasashen duniya ta hanyar dunkulewa a matsayin tsintsiya domin kawar da gwamnatocin kama karya ko kuma shugabannin da suka gaza kawo sauyi a rayuwarsu. Sunana Musa Tijjani Ahmad.

0: binciken kimiyya ya bayyana yadda da wuya idan matasa suka wuce wannan shekarun cikin sanin ya kamata su kauce wa hanya. Shi yasa yara da ke tsakanin shekaru 13 zuwa 19, wato teenagers a turance, suna wasu shekaru ne ko ma mataki mafi muhimmanci wurin ci gaban su tare da ma samun sauye-sauye na kwakwalwa da ke fama da canje-canje waɗanda za su iya tasiri wurin yanke shawarar su yadda za su rika tunani har ma da hulɗar zamantakewa, kamar yadda binciken Cassie et al. Na shekarar 2010 ya bayyana. Amma kuma samun wurin zama na kafafen sada zumunta, cin zarafi da ma farauta na yanar gizo, ƙarin matsalolin shaye-shaye da ma ƙaruwar rashin da'a, iyaye na fuskantar ƙalubalen da ba a taɓa gani ba wurin tarbiyyar yaransu. A cewar wani bincike na baya-bayan na Pew shekarar 2019, kashi 70 na iyaye mata suna bayyana yadda buƙatun tarbiyyar yara a zamanin na digital yake ba su gwale-gwale. To amma yaya iyayen suke yi ne? Hajiya Hafsat Sani Chindu mahaifiya ce mai yara matasa.
1: Iyaye suna fuskantar ƙalubale da dama akan tarbiyyar yara, musamman a wannan shekaru, duba da yanayin tsarin rayuwa yadda ya canja, kuma wayewa da ta shigo ta yi yawa. Shigowar social media ta kawo ci gaba, sannan ta kawo naƙasu. Ba yara kaɗai ba, har ma manya. In kika ɗauki kunya da kara da zumunci da kauda kai da girmamawa, sai social media ta zo mana da ƴanci. Kana faɗa, yaro yana faɗa. Ta nuna wa yaro cewa yana da one right, da in abu yake so zai yi abin shi kai tsaye. Ki ɗauka yanayi na abinci, yanayi na sutura, na tufafi, na hidindimin biki da sauransu, mun ɗauko kwaikwayon da ba namu ba, ina aka koyo su a social media aka kwaikwayo. Sannan da activities, wasu makarantu ma da ake yi su ma ba namu bane.
2: Baya ga social media, akwai kuma wasu ƙalubalen da ake fuskanta na tarbiyyar yaro a wannan zamanin?
1: Eh, akwai abubuwa.
2: Teenagers?
1: Yeah, akwai abubuwa da ake fuskanta. Akwai yaron da zai dinga ganin cewar kanshi ɗaya ma da iyayen shi. Idan sun faɗa zai faɗa, idan suka yi jayayya zai jayayya, komai yana nuna right ɗin shi. To za ki ga cewar ana samun difficulties ta hanyar tsayawa akan yanayin karatunsu, yanayin tarbiyyarsu a cikin gida, yadda za su saba da taimakon iyaye da ayyuka na cikin gida, da yadda za su girma malamai a makaranta da sauransu. Wannan ƙalubalen na ganin cewar suna ga suna da ƴanci. In ka ce ga yadda za a yi, za su faɗa su ce su ma ga yadda za a yi, kuma za su tsaya akan cewar eh, nasu shi ne haka. Sannan kuma sai mun zama flexible iyaye. Akwai abin da za mu ce eh, hakan ne lalle sai an yi. Akwai abin da kuma za mu yi haƙuri. Idan suka yi jayayyar sai mu ɗaga ƙafa mu ƙyale su, a hankali sai mu nisace su. Domin idan muka dage muka ce lalle da muke so za su yi, to za a fanɗare. Ƙarshe maimakon ka tattauna da ɗanka ya kawo maka shawara, sai kuma yana yi da ƙawaye da abokai, sai su ɗora shi akan mummunar hanya. Wasu abubuwan kuma a wurin abokai, a hira, a makaranta, za ki samu abubuwa waɗanda suka shafi rayuwa ta auratayya. Yara an fara nuna musu irin wannan abun. Sannan da matsaloli da suka yi dama ga su nan barkatai a cikin al'umma, na dabanci, na faɗace-faɗace, na cutar da juna, duk za ki samu irin wannan da shigar banza da yara suke maza da mata. Kwaikwayon al'adu waɗanda suke ba namu ba, kuma mu ɗauke su mu arami yafa su shiga jikinmu su zame mana abokan rayuwa, kuma mu ga cewa wannan shi ne wayewa.

0: Tuma sauraronmu, kuna dai sauraron shirin Abu Namu ne, maganin a kwaɓe mai daga nan tashar DW. A cewar kungiyar ilimin halin dan adam, neman taimakon kwararru na iya inganta sakamakon kiwon lafiyar kwakwalwa ga matasa. Hajiya Maryam Muhammad Ashir, kansilan yara ce, lecturer kuma mahaifiya, ta bayyana mana yadda iyaye za su warware bakin zaren.
1: Gaskiya iyaye sukan samu kalubale bisa kurakuran da sukan danyi, because yanzu zamani yanzu zaki ga iyaye wasu ba su san laifin ƴaƴansu. So idan baka karbi laifin ɗanka ba, kuma ka gane me ye shi laifin, ta ya za ka yi ka gyara? So ba abun kunya ba ne don ɗanka ya yi laifi. Kuma teenagers dama su idan suka zo wannan stage of development ɗin, dama za ki ga behaviors ɗinsu yana canzawa. Dole sai kin jajirce, yaro zai ga kamar ma kin tsane shi, kuma ki ja shi kusa, ki nuna kina ƙaunarsa, sannan kuma tare da bayani. Don yaro ba za ki mishi abu a rufe ba. Sannan kuma sexual side, dole in yaronka ya kawo wannan, shi ma bai kamata mu shiru mu rufe bakinmu ba.
2: Za ka ga kunya na al'ada, ai da kunya ba za ka ga yawa yaro irin wannan ba.
1: To gaskiya a yanzu wannan zancen ya wuce. To duka wannan challenge din yana wurin peer group. Yaronki kin yi tarbiyya a gida ya fita, me waye haɗu da shi?
2: To idan kana da matsalar peer group, ke a matsayinki na uwa, me zaki kiga kin shawo kan wannan matsalar peer group?
1: Abinda za ka yi a matsayina na uwa, zan yi programming yaro na da safe in ya tashi ina ya kamata ya je makaranta. Kar ka saki yaranka ka bar shi wai sai an tashi daga makaranta za ka je ɗaukan yaro. Sannan idan yaranka ya ce yana sha'awan fita, ka bar shi amma ka san da wa zai je. In ke za ki ɗauki yaronki ma ku je ya ji daɗi, fine. Sannan in har wurin abokanansa zai je, su waye abokanan nan? Kai shi ki ga gidansu, kuma ki san me ake ciki. Sannan kuma ki dinga yin hira da yaranki, saboda me yaranki ya buɗe miki ciki ki ji. In har kin ji sun yi wani abu ba daidai ba, za ki ce to kaga a nan gurin abu fa ba daidai ba ne. Sannan dole ki explaining father, ki ce to ga consequences ɗin da zai haifar. Kai ya ka gani? Just give him that question. Sannan kuma ki samu restriction na fita. So time ba a fita, me yasa? Saboda kaza kaza. Kuma ki sa yaranki ya yi respecting ɗinki. In har yana respecting ɗinki, yana ƙaunarki, to za ki ga kun zama kun yi bonding.
2: To ta yaya za ka samu ya respecting ɗin naka?
1: Za ka nuna mishi cewa iyaye suna ƙaunarka kuma suna da daraja sosai. Za ki nuna ma yaranki position ɗinki a Islam, a musulunci. Yauwa. Sannan kuma za ki nuna mishi reward ɗin bin iyaye.
2: Wato lada.
1: Yauwa. Banda lada ma da ci gaba na rayuwanka. Balle yaranmu yanzu da suke son ci gaba da son kuɗi, but neman kuɗin ma it has to be me yanda ya kamata.
2: To amma shin akwai wata hanya wadda ke gani ita ce tafi inganci wurin tarbiyyar yara?
1: Gaskiya shine dai ka ja shi a jiki, musamman a wannan stage ɗin. Ka nuna cewa kana ƙaunarsa ne, ba wai baka ƙaunarsa ba. Kuma foundation ɗin shine ka sa mishi tsoron Allah, because yaranka ba za ka yi ta yawo da shi ko ina ba. Ba ihu, ba faɗa, ba kyara. Nasiha ta fi shiga jikin mutum kafi kuma girmama abin da ake gaya maka.
2: So sai kuma batun iyayen da su dama already sun riga sun shiga wannan halin, da ƴaƴan nasu sun riga sun faɗa ko shaye-shaye ko wani dai abu wanda ba ya da kyau, su kuma suna so su ga sun dawo da yaransu kan hanya.
1: Shawaran da zan ba su, so su ja dai yaron a jiki, su dawo da shi, su nuna masa cewa fa ba wai ƙinsa suke ba, a halin ne ba sa so. Kuma inda ma dama su haɗa kai da yaron, ina so ka daina wannan abin. Kai ya ka ga hanyar da za mu bi, mu yi shawara. Sannan kuma wasu yaran za ki gani a cikin family, akwai wanda zai iya ya ja yaronki a jiki ya ji maganarsa, za ki iya amfani da wannan.
2: To madalla, aka ce wai laifin daɗi ƙarewa, iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan, sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu. A madadin baƙinmu da kwaji muryoyinsu, Hajiya Maryam da Mahajiya Hafsat, sai kuma abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku, ni Khadija Ahmad Rufa'i nake cewa Allah ya sa damu da alkhairinsa.